0: chere papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa gisa wo ba ba gia bansere. Enti abranti kama kama, wona ma abansere e danatene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Adabu wo ba wo botoma. Abranti sa abansere no gie nim.
1: Yes.
0: Sa kawa no gie nim.
1: Yes.
0: Sa e so no e wo gie nim.
1: Yes.
0: Enna wo be kwa kwa chew.

0: sell say enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodin bia papa wo jema wan ta fa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne da fuma ntua ho
2: dabi
0: wo to na mo se e yo pa wo je but e kwan ya wonam so no e sa se enye sa kwan ne ta yare saba entin sa sa na na mo to ni nyina an kwan ko si aga ko si se da kro